0: yani kawa yegine ndad mkulima ama ap kongaloli kawa kitusiki inet kawa kongaloli jika batik chiko ule ndisi ni koleji kyo high value addition jiba ndisi ni kwa ita yano kyo liyo jinga lega ap kawe kyo liyo jinga lega ap miwe mwagit kwa net ke ako batik chiba cooperative na njine amune magigere kando yu chako yae ba ishu ni kiu joto
1: ako magando ini nyo kumene si in constituency mwujo kwa yae ba ishi nato ni in constituency ako testa agara kwa bunge nyoto ni kuonde tayo ngulio nato ni tinye bururiet niwe ngagibu agibili nagararan en bunge nebo chaik kotoreti bororie noto ne kokoi nebo kawe komi kou noto kora ngolio noto nebo sector nebo cooperatives kegere kele kotelelso komie mi komie kokararan ngolio noto nebo koimutik chebo mbarenik en yoton kot keba kesukuman kele ngumeke reform chachun en sector nebo kokoito nebo title deeds en yoton kotoreti bororie noto ne kokoi ngalechuton tugul en yoton akumwa kele tos kakorepresentenech kondoi kikikoi boisionik ako ngemwa ngomwa ngolio ne president kot konyuma ngolio president kule yokse nuni wamuaje ni rali aga tule nyoton kutos kandwe kikile chaki igoi baisho ni kiu PSSI kutos kupendi abako implementa ngolio nyoton anabako birito amete nyon bara kikiri kumata kuyayak baisho nyoton anangaya kukiru lina kule sinyo kwa wego ni reksa kwa raraya aginam kingurena serikali kile mwata kuyayue baisho ni choton chiko yomise ni kenyini kipa 2022
0: pagamanut kabisa ngeme toji otabara ngolio ndani ngotke ngalale kumo gitare lakini kimeche ke ngalale age goni na fasa gni ngalal goya to iran era city ne ngaba berta ne bana kuru ye gibendi to gol ke bagenga age sama gi togin magit age tarji ge akit na tan ge ngalal en garo net na tan ba beta brane ago ye bendi ge nyuru ngalala na ta ge ko teste barote ne mite en sokuru sokomurwa age bo to ne basta 441 hash aga gi wete gora iri ge beduga na tan aga bana mbaso mog ne boda boda ne tindoi 10000 goiti joro no ke janga ge magele ga gi jujut ko ge lufu tamana amugi meje ko changa bi ke nyuru ge baro indo sasa kitu widuga na tana ba namba somo na ile mita 1080 robini kibo school fees duget namba 3 gotindo kagisir gele boda agotinye 150,000 lakini age jujut kele 10,000 oiti joro no ke sire boko la genge ko magi ke bebertan ba sambele
1: 10,000 duga na tana namba 3 rap city ene en government na tana ba nakuru ya tu ite tutia
2: jamge voice ju
0: ke rap city ene garibu
2: Ungoi bwana ungoi ngibindi na go gonetsa a go tipse ne maswale mande bro minga tsa Nga kwendi president go tika skori ro tgole nga o nya lela Wo te brani ole mnyo go ndo ikyo A go waro ro go ndo ik ke go go tor president Wo te bene go ra maswale ole ga ambule ke serkalle Pichi bomo kiko chutos net anakimochut amacha aname yutos koko narabruta chepkondok 2.6 billion ako ngemwochi ke manit kiberber biik chiong masae akwoldechi mbaronok chikimitos net ongemana kokito neu olekingende Inge namde osine ta serkali ko cham gona min abo mutungotine Kio nuru ge nyata bichugi magonu arabruto Ogo etarabruto ko president Abo ro gole bi kyo pichu Inga toret amu ge palla marono kwa Gomo nyol go monda bi ga mo che kondo kyo go bu Kul nyol go mo di president gole di gongo ya momu amu mo mute go tini la gani ga o tore pe ke si le gmenye oge ma tike mo tibi ga mo listi to meng na ra bruto me bu to president la ra si tie ne ni o mio si ne ana ra si tie ne ni go proga wa ma ja ne bi ga mo o mo ni chege a go ngala le go le proga ki gi go ngai nu ti te different ko ngo a go so president go le di to no si che kondo cho to a go go ni chege ko le gi si tono In fact, dia ngalolin bicho ato iwe. Ko manyol uto lo mita sista jif. Manyol ko mita chif na bayato jif. Am manyol ko mita diyo ak dizi. Amu jo ato ke iwe li sit. Ata reo. Kondo ikyo. Ruitos. In fact, yu gong do iki dogo ki choche gere ilo o meko tor di president. For example, kwa yaka umwa felex. Kwa yaki tiyo felex, mibi ike gige utiel nyu. akuchingo eh uyu kokonu kokosofnye.

0: buket sa tay ang Bororiet ak Emetap Kenya. Miten Kipsal Bay asikobonin kwangutik ni ko kwangutik ap Kipsal Bay ang Bustayat ang Emo FM.
1: Yuko ulegi baywai tenge lasi magigaske. Genyit kwa umama!
2: Fitu kwa ini komi shabik nikebu atuwa gega ta kuleja Kipsalbe ya mwone aleji mana ino. Kuleja inye negiribu akumenja kwa ka singala lengalega Bruni Star. Kuleja inye negiribu akumenja 2007.
1: Zoi wende kwa 2007.
2: Genyin mama ako 2007.
1: Gimya na yue tenyu?
2: Kiami ya yue tolegile Kipkenyo.
1: Kipkenyo ground?
2: Hehe ingen kwa kiama nguisa neng menja Kipsalbe 2005.
1: Aha.
2: Kwa kita kwa materia wane umbia kabisa.
1: Hehe.
2: Ko ine mila ko jigi yati ta ngip kenya ina ko gi jenge matreni che shap gi jenge matreni ka che shap
1: ko itu na yuet
2: amula ko ju ko gi bu no Nairobi lakini gi yati ta ngip ka
1: gi bo gi ta kala ni swali bigi
2: eh zo gi meje matreni ka bisa
1: eh
2: yeb go ruri la go ko mie
1: ko
2: ne la go gi menja
1: ko gi ko yuet ta genge
2: for 30 days
1: eh
2: kele magemeje madreni ke maye ke wa levi nini ke ma miango tsukule
1: ehe
2: kele ko ngako mi ngomya ra mustaba bzalbe ino
1: kali amoto
2: ago mi secondary
1: ehe
2: inger go kinyi jote go kyo mi tsukul kito mana ngale juba dunia ngale juba jere
1: ehe
2: mo kyo ta uba kafta kata university
1: kito mina ngale cha
2: kile utweki ne kemi
1: tare
2: ngale jango to meje matriot
1: ko
2: jita go no
1: ehe
2: kitwe kwais Kontingo nyorwaman family members ko family jaba islago ke gisa boss ko
1: gi mi sawa kabisa
2: ki nyorwa kabisa mi revision ko gi December
1: ni
2: November ki kingele odi ko kya revise ni kabisa ko gi chemistry
1: ko bare ko zai mi chemistry
2: kele aja ngo material ni mano kele jo ya mona ara mustaba la mi sawa kabisa ne kele ngui so mani ko November ke rat school calling and last my prepare for tomorrow ngo ko yi de go
1: ibata
2: ada very aquello
1: ke bongo dira
2: upangwa leo kele tozi ko madiri wati ke ngaro garo gin kar ine misa ko gi prado kele bani madiri ni ju ngaya na ek matirio ayo non kile jo sasa lago jugo somo ko misrat mo university mine mine Nairobi university ago mine mi Daystar
1: ngale cheki kimwa unjo
2: kile jo rule number 1 salve mati anje kapsa ke

0: Asante sana Beverance Music Machine.
1: Wale nimeuliza tu.
0: Eh, yeah, atere kidio. Ni swali.
1: Ah.
0: Ni swali tu.
1: Oh, neti. Kwa ngeti siku hizi yoko te gegara ngelo kuchu Tuesday rae ni baka vijana sana sana
0: ehe Wednesday rama Tuesday
1: Wednesday ra
0: ehe
1: kumi ehe jezo kwa wabekwe
0: ehe
1: kona nasugule na kubeleka mbio
0: korom kabisa
1: kibale kujo mami rimit gaya wye virmale mugele sijui mami ne agreo kura
0: pita kiki kwa naita katukul
1: WCW
0: Betu na watan about women.
1: Eh, betu na watan about chebioso. Chebioso ke tambua ni gasi nguan.
0: Yes.
1: Po isi wara ko kitete anu wagi in Wednesday.
0: Mm-hmm.
1: Eh.
0: Eh, so ma ita kitu yenye wan boisi yege. Age na yege lo, ongi gilge.
1: O gilge boisi yung ma epi yigu boyane ingo itu ga.
0: Mm-hmm.
1: Kule kuwa nga kase kuwa misute goi. Kwa kega se sute kega ibu ngo ile siman ka mara ile kwa wachi ebiya seti ndonyi mara kwa ibu kuotas na angite
0: ehe
1: lako bate ene inyanyi
0: ehe
1: ginde wamba nye goi
0: mbano kwa mlele
1: ngane woye ngoi kwa yata sinye no
0: kaki kwa ima ako kule jeno kwa chichu kumiete shusubu
1: o kwa ibu kwa yabu ibu wote ta sinye kule kero kinkolo nguno wana kolo mbano jie ebiya seti kero
0: ehe
1: siyemeti Dibumbe kita ke tesi no siko ya me.
0: Uh-huh.
1: Ola aja. Jaju goronge soro ku si tesi ne.
0: Jaju ma toti shibe.
1: Ago hi. Kena imani le ke tesi mbene no ga ibu nga.
0: Kena ga me ibu.
1: Ama ibo isi ko tori sak ta no ne.
0: Uh-huh.
1: Inga amuna. Yeah. Kasi no ni le ni jebi ose et kila. Gwel gwel gi.
0: Go gwel gweli.
1: Gwel gwele I gwang dio.
0: Eh.
1: Gwel gwele I gwang dio. Ki kitako kenya sinye gini kini geri genje biyoso kogima go konini kobirto ga misin
0: yes
1: kigas da biyoso koko ga imoe kogorip koger go le tuku kiga ibu boyat komi oda
0: body
1: body
0: yes
1: lakini ra iyo ngani nyinga nesi go manda ingo mbo ninga musero gitjo go sero gitjo
0: ma tinya raka
1: tari le giro kwa na muta kodi yo ambipti
0: kodi jada
1: ambipti
0: eh
1: Nobo kat ke ut nani kandini. Nutobo geru tariba.
0: Ziko sta uke.
1: E nibe ka in tariba.
0: Kele kubere ke usko kubere ke jika liana.
1: Ngare kele kele. Ino gilo kia ika bero mi angane. Ibare ke lia.
0: Sakumi jadis.
1: E sakumi.
0: Ngoro cha ijole mai.
1: Ibare ke ilanji. Mama ane gzeri.
0: Ugwangwano wako lama la. Lihote jivit kukwai.
1: Ile.
0: Kili
1: chile. Ile isawa na. Na. Agurgura nesku dogo. Mami gabichi wala mami gabichi
0: ehe
1: yani kirige bota ga no ni lele ngi jogwanda na sabe ngo ngamune logo ju
0: ehe
1: mami gine chongi ni boyondo ni agodi mande ni ngamune koi koi chebi ose rusa kwondo ine kwa ine ndonyo
0: ehe
1: kwa ulimba sokos ara wagi burtu kulengo sige gerge ya logo mawuye
0: so wa tiki kwa baba ki
1: nyalu ke onga sgo gani gogoni na basi ibanga ngombo ngomi ngombo unasinye ko mabongo ni
0: ehe
1: kai kai ngomanda si banga logi le ama chebendi tuga komi ne bendi mbar ko ingo inet ama yokta gatinga
0: ehe
1: lakini ngomi ko bare gitogero roti ye mwandu beto kije mwandu beto me maje iwe mbar
0: iyo mami
1: kije ngitu otu bana to koma ingeno kele gigindono
0: to mama ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo
1: ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala
0: gimo
1: ngala
0: gimo ngala
1: gimo ngala gimo ngala gimo
0: ngala gimo ngala gimo ngala
1: gimo ngala gimo ngala gimo
0: ngala gimo ngala
1: gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala gimo ngala
0: gimo
1: ngala gimo ngala gimo ngala Che sumbua ne sumbua sumbua
0: na jondewa jige
1: ila na ke pya mitwa ke nye gore ho mi skola cha mamingo ama ke bua ngo ba urwe yani
2: Ango nye niyo, haje we, kaa poeka ni nyunea.
3: Keboeka ne, ago mi K24 Plus.
2: Kone na otaka nyu?
3: Kasa mwaun. Nigore otakenge ne imuji igeru movies, series, anango urerioche.
2: Asa hagi nye?
3: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jibo lago gora, kumi, kero. Tinyago I live channels.
2: Kilipo nchina nan babuj?
3: Aja babuj, magilipo niki yake tukul.
2: Yani, magilipo niki yake tukul agi imuji igeru kwa movies?
3: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus, agi iba ibaji, tetu ngatutik che terter.
4: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
2: Booster yat eng MFM. Kya kaza kaza kora tiki wole jina salve. Masawa kila kitu ra.
5: Sa sapane ba gemba. Bo gon gonji ta sin gurge. Kole ya madami na kwisha sis.
2: Ati kwisha sis yini na tango.
5: Ale ja madami na to eda pare. Na ngo bara.
6: Kole ja ni askari.
5: Ale ja kora ngot ko mwana jeshi ku mabati ma.
6: Kole ja pana.
5: Oh yes.
6: Ale na rotri shet kapsa ku gibil. Karno mayamma
5: kawo ta ga tiyar gurge bana le jiga yiwe go sarwa be ga ko kwe atinye sauti ta su
6: a gurge ga ga le oi
5: abwa
2: awe
5: magisi se ju
7: klimo de digital man agisale oiwe tap kapinga
0: right asante K24 plus ko red note ne gararan missing K24 plus ko engine bye bye engine be tuta brandy hook up legit note about entertainment K24 tv ko inyoru en Android TV, Apple TV, laptop, tablet and agot ko en simo ingung. Emoche download and get yo en Play Store and ago App Store. Ago yi, iba ishen free. Ni imba chiger cartoons, imba chiger soaps, iger series, iger movies, kila kitu inyoruchi ni K24 Plus. Karibu, awa munatan, nabo aing, ago eningu nabo tablet.
8: Yes.
0: Amacha chini amacha kwa set kuku ya kumye.
8: Mm-hmm.
0: Kagile chini kiri nyoru gel jin.
8: Yes.
0: Kuma baote ngalechu. Amacha kwa taban kidogo.
8: Mm-hmm.
0: Chidane kiri nyoru ndonyo. Imo mm-hmm. igara, imo iguamut, imo iguawige nigonye. Lakini tuwa mga inyoru gi.
8: Mm-hmm.
0: Ak chita netiemera netai.
8: Yes.
0: Anako kiri nyoru, lakini gimbo asiri siling bogol.
8: Mm-hmm.
0: Amacha inamsimo ingu nge. Agichil star 441 hash. Agiwe tuge number one, number TV.
8: Agile tuge number one, number TV. Koba chi negi gonyo ndonyo, lakini tomga gonyo urabini kesire sili mbogol. Ala koba chitane gonyo nene ta.
0: Yes.
8: Chitane giri nyone, mi chitane kwa subko riyong neba 9-11. Gema ine anyogwa.
0: Ya, agi gonyo urugi. Yene le magora ya adone.
8: Koti ngeni le tomga inyo urugi yen soko. Koti ngeni le imache inyo urane ta uliep soko. Ko iti aga tuge number one eninye.
0: Koko togiri inyo urugi.
8: Iwe
0: tafadhali. Kuma baote ni yuta. Yere jijambawa 95.
8: Mm-hmm.
0: Chep chep kabisa. Gigo nyoru. Aguga ago nyogara. So ma. Inye kwa biriri nambayi ngongi. Mati western ceiling sasamne ngongi.
8: Mm-hmm.
0: Nikogo chitane tu mgai gonyoru gi. Anago chitane kwa chitu netai. Echil gitio star.
8: 441 hash.
0: Kuti labatu wa ugiri nyoru gi. Kuge western afase ne ngongi. Buch mati western abini gu. Kimai chitane tu mgai gonyoru gi. Anago chitane giri nyoru. Lakini gimo asir ceiling bogal.
8: Mm-hmm.
0: Labati yoton kitiyo tuge number one. Amon kwa gile yiko ngabal vik tukul. Age meteo nafasi. So nafasi nungunget noton enbe tuta braini. Ko tuge number one. Langinyo ruti ndono lipo studio. Ige lile kechen kike baati. Kechen kike giljin. En petuta braini. Angina wale nyum nyum.
8: Yes.
0: Ako angina wale raisi. So koto tumka inyorugi.
8: Labati tuge number one.
0: Oini kwa gegoni number one. Koto giri inyoru lakini gima asir siling bogal.
8: Labati kore
0: number one. Kototo mga itieme?
8: Nyo number one.
0: Chutu number one.
8: Chine giri nyoru, iwe taba ngapsa.
0: Mabati ngalechu kabisa.

0: tago gitarati enyutan awam nautan babitine tutun conference tutun simo ita gitigon ne weri tebo lali aini madam ini Elijah
1: Ojamagai.
0: Missing God.
1: Oh, you won't go in the man. You go in the Nandi later and go in. Come in with you, Mamma Mojiji, one of my young and you see a two to his. Wouldn't the resource? Buddha Tanaka Abundu. Kimita.
0: Aye,
1: I didn't know the ghost in the world. No,
0: no, no. Aya, gongoi. Eba FM, hello. Okay, pole sana. Kimi ya awamu na bobe tinete?
2: Jos fatu mbambani.
1: Okay, vile kati ya manu wa muna.
0: Kibai bai.
1: Gira ne gino mwone. Kole anamonyo ne kaa weriyo
0: cha. Kole nyone gila wigi.
1: Ago kai kai lan kai kai ne inge ni le kuang ni si kuang magar le oita ma amma ko nyong tamu ni ko nyong ang ang ko tuti nyeri gigi ni ko nyong ko si cagara ang si teng kira o niyo no si ko gere cerio tanah ni inge le cerio de kuang tan ni aga tuin ko ite ko le mami ku cian limpa narap oita ma amma ko nyong ang weiron ago nyong ko kuer ang si teng kira o no ko ngko iwe
0: kongai ema FM
3: belanga
0: ni
3: Amune bogere ndaba nyono zoibla.
2: Ah bye bye we boger.
3: Kapesa kane kuma ne ile kidio meje da mamane.
0: Mhm.
3: Inge na mata na jange jawo we blanga ge boli mbana ra dio tano we do di bibi enda na ra ga nu gu ni amiga we na.
0: So ile ni de we re kondiano.
3: Kino mo ni we ra le ni ge pergadi na na ra na go ma gwa kwa we blanga.
0: Ah gelo ga tia ga tia. Kongo ya, asante sana.
2: Mlawati ya?
4: Mbogosibu wate kwa njige nga apkale. Kisha mbogosibu njige sisite niya mwamir kutewa njengore nyonyo nga hana njige. Toka yiki yusu wosibu wate njele, njige njigurijiku wate njige. Kwa ni tinye jita ishima le mungu, akpamili le mungu, kumbwa koi buta. Lakini kutuko mimi mite mbote nene nesasekte nene nga leke ucho wani iyo ni uchinga ine isasekte na sobu na itama ane o mnyang na mungu narabiyo
0: yeo goro
4: leu urabi ya verchika
0: ehe
4: kutuko mite tu kaka mite ni mbare mite ni ino kwa suma tango wanda yaani isi lete tuwa ba narabi anaiwa na mbari mbari supa lete ni yuto iyo ni uchinga mbo ya kaa vitu vriye narabi
0: Kongoi.
4: Na hiyo safari ya Jobri anaendaka nyumbani. Bas. Achague pila anataka. Jobri, ni ndio vitu. Wachana na maneno ya mvuzi.

በብርትናት ንባይን ከብርትን ባይን እንኳስ ከልሙ ታቤቱ ታብራኔ ከብርትናት ነገራራ ነ መሰው ቤት ከበትኩል አገንገንገንገ አጎይ ኪነት ከቱ ኪያት ጀገራርነን ትቡ ጀታብ ከማኑት ኮይቲጂን በጋማኑት እንኳስ ከልሙ ታቤቱ ታብራኔ የይባታኝ ገጋላለን ገለ ኪያት ጀቲኝ ገይ አክ ባንድ ኒተን ባይ ማቱኔ ጋብሳን አክቱኩ ጀትኩል ፍራይዴይ ኒ Friday gumut kasi wigi nitani ngutimite nandi imite wasingishu imite Elgeyo Marakwet imite Transoya imite interview negawe en Comfy Hotel ra ngutinge nile itinye passport nato agbande ngungna tabitu not nyo ak passport nungunati agoy Comfy Hotel kumishu kumingu nga pesa nato na aje kikipke same tumta gele jini to kerej magumi kabisa kiko mayemin magumi rabisha kemin kukurumi temet kabisa so obwatu kul Comfy Hotel en gumut kasi ngoti meje isir gay i registan gay i ngoti meje i registan gay nguno ase nginyona kityo imi sawa kukagende listit aki mekanshuwe le gaitu saa tatu kamili kukagaitu 0724 574 203 0724 574 203 anango 0700 476 476 ngotinge nile itinye passport nota na bogama nutiet kabisa na maji netki e mega sio ile genye we sibi tia interview e kimeche ko mandra chitu kul ko jengi tu kul na mana nga gumi jengu le nga gumi jita na maiti rapi se kya gumi jengu le anipo jaka ita ga tami te uwe sagai tapanda ko nebrasha ni e tapanda ko nebrasha ni mutinge rapi se kijang mushara laini amu mami na monate gege iwe ee pirisab jangu mpole pole la nyoge tu yetu kul amite Friday ameja wa samru sabetu ta matai matai kwa kaburok shio kitche usiku ati ya jil reed ee si Friday kemi tukul kipagenge